Hei, akashvani ai zol ani dar nga le minit sum nga pariat ani a vokniak zon tha ni thum na kan lo thleng ta a min nga thatu te zing lam se bai kan bu ka che o program puang tu agnes vil ni thai kania control room engineer duty vanal shwaya ani kan program hi medium wave meter zanga sum nga panga point panga kilohertz zanga sum li megahertz za point pasari le akashvani ai zol youtube channel atanga ti chwa ani Voi nain titu shang shang te tluang taka inti cheu te nan du sakna kan lan se o ane. Tu na chunga hunay lo te da rugle minit tu ma hian kan hun duan log chen kat kanon puang tsua kang.

an panzele ti lak ngai tha a ron rem tu te kha vai kon pastor bial zai pol te anni kan la pathum na tur hi lungle ra siveng baptist ko shan zai pol te na e swaming an chelang ti la an remani dona te chuan in he lak ngai thak zo a hian vai kon pastor bial zai pol te hlerem kan ngai thachun zum vele anga chung pathian isu ti la an rem vele dona ni

kanai thak ta kha kong khar mo ya ti hla lung le ra siweng baptist question zai pol tin andrim ani a kan hne na lal pa om ti hla kan ngai thave le anga vaiva kon baptist vaiva kon pastor bia zai pol tin anon remang.

0: tum tum kut tha tok te ta ti hun a chuan thu chi ni kan ngai thlang a ama sa in ram ngai sak tu thu kho chang lo ngai thlang u
1: ram ngai sak tu thu kho chang ngai thla tu zong zong chi bai ule kan hre tangin kan thu pui hi ram ngai sak tu thu kho chang ani top maya asoi tu le angai thla tu kan zawa in ram ngai sak tu vek kan ni ti in hria le in pom chungin mani ngai poimo zong i han chim thal bi kang po pui don tiang mizoram le kan nam ma khuwa ngai tua chungin o niang heti hian ngai tua na i han sorbing te phodang nam dang kan pang te po om le ni tin kan jing kho sa ve ten mai sana tong kamin emo zia kin emo in te khatakin mizo te chu christiana anin chal na in anuna christian na christian anni na kamulo anrinom silo do soyen ching si mi bu man ching bok si an mei chia te la hi in the christian le si in an si ni pe me ma poisan mo na tur ani chuan mi mal za om na che sei do nam wal pho na thleng poin ti du lo an nei lo em ti tur an ni a alanga le a hu hwa chuan tha om takalangin a fa la le a ruk tak chuan thil sual ti tura thurol pui thei mual phona bawsala sungle pai o ma man hel de vek anni ti in kan nam chan chin hi soinemo jekinemo the da ta se thinrem eng phiarin chutia ti tu chu huwa ta lain kan khingamangem he zo na himun takin ngai tu ajuila chutia min ti tu chu thudik se ange kan pu anga dot se ale adikalom kan tiliam mai don nge kan hodon he zo na poimo tak mai kan don sandan tur chu mimala in ngat ani rolin nam anga free khat huana kan chan nge nge tur ani bok mimal mitharual kal khom emo mithalo rual kal khom emo ngai tua ta ila mimal in fin khom in nam asiyama kan khosak phungte kan khotlang nun le omdan te chu namanga kan da thalang ani chu tak chu nam dangin min bi chiang in min hu dan dik tak chu soita se chumi pom tur chuan kan in ring to kem a chalam ni se chuan kan pom theya zelanga a chalam ero chu lem mai kan har sat thei ani chuti rual chuan min min soidan kha kan pom le pom lo wa ai dik adik na ain ngat kher lo theya apoi mo ta chu keima keima mi mal chanchin emo namanga kan chanchin emo chu min phe chia

indin soita se chiminga thatu le pom tur chuan mani in rin tok na kaneyam namangin kan neyam ti hi ani ti chuan do he tak rin om lo do soi poi salo le eruk ching mani shol na le diklo na thup na na ti re nei le mang si lo ang main mi in min sein athu le ui beng hlin tur po om lo ve min ti se adik phian angem mi malin emo po ho le sarkar ang poin belchian kan dol em ti hi apoi mo ta ani belchian dol tak mi chu ramai sak tu zia ani mani nenin beng sikin i han ngai tu atyang pan lawa tho a fulo ti hi kan mai phian lawang mo sarkar thil ti na tho le politics virvel emo tua tha le in rok khotla nun sol na kong sang sang mi pat mei chen man kholo tu thua te rui thei thil leng vel kara hian kan jinga thudikin nge tual china sa dot zokin keni mizo tinge hian kan voin din hun hi sei ve don taila engkimia kan soyanga chu zon chu engkimia kan chan don kan om se dik tak thup tumin dot kan sei du mai ange kan ngai dan le kan mu dan dik tak sei turin kan kha achi anga kan ngoi mai mai don mani chan chin le ni na tak soidonila jep chen nei lovin mani le mani kanin puan mai don nge kathil ti le soya jung ka chianga ka to te bo asai lo kan tingam don no tel lo chan chu ke ma nun le thil ti mang ya chan angai don ti khre chiang ila chong kam mai ni lovin nun le thil ti in kan chang thin ani dikna afama felna atloma no soilet dik tuan sing lova thil ti le soi jia fel theng poin kan fe talem lo maiem ni o ti theya tu bo na tho kong sang sanga om le e jon na peng sang sanga e jong ten ke mani ma zon cheba in bi chiang ila nam dang che sei lo ke mani bo kan in mu phu nga a chu tui lo wa kan in chua rem rum don ani chuan sim tur kan nei nge yang pi le pu sana mi zo te chu mhring nun na a je dik le tha lam nun pui in ti le in chal ngam namanga ri nam le tlo ngai dik ngai sang thu noi ro le ngai tlom sha khomi le mani ma sial lawa sem sem dam dam able ti ti ti thei dam poin tlang khata thi poin rom khata tia mi mal le saral laka jam ngai lo tia in chal ngam nam kan nia chung kan zu tha le kan in chuan na nam dang chungwa leng le in pum khat tha chong khat mang kan ni na te kha kan na chom nung zelem chu zo na chu nam dang min sa chiang thoka tu ten min san sak ve don ta se ke ni mi zo te hian man in rin to na kan nem vena kan nun le thil ti du dan te kan se pui se te tual za nun le ro rel tu te thil ti du dan politics tu nu a kan in chi the du dan te man lai kan pi le pu te nun ne khan khai khirin zo nun moi termit voin han antonin han in thek ton ta ila han thek ton ta ila kan meng rang na safia wangti alom ani sarkar kalphung le thil ti dan kong sang sanga te sarkar na thok te su khek le hoi hek te sum dong te nun zia le mi pui mi mer su khek te kan sa khua na kan tual zan nun theng hian belchian dol tak le mi zo tak ani ba ka a christian le hi angai ani ti pomin chu kong atang chuan peng bo lo ila mizonun semoi te kha kanuna betzuije kanuna betzuije se kan christian ne zonun semoi in koprim em mai kha isam nung se rang u ti chuan mizo takin christian ila christian takin imizo zel bukang u ti hi ram ngai saktu thuko changani heng zong zong kara hian thana dana ma kan so na nam dam ne le ni tin khosak konga nam anga ma kan son zel thei nan le kan tual zal nun aral mona state ral muang kan ina chelding zel thei tur hian enge poimo ti ngai tua ngai hle abul dara chuan sa kan sa khua a kan nge atula pathian tinan nun de sa khongai sakna chu sei lo leng ani a mi mal in fin kha min chung kwa khua le nam ram siama sarkar po democracy ram kan ni awangin mi mal kai swai ni lavin party system a kal kan ni a kan ai o kan tlan tlin ten ram ro ra na phong vuanin raman en kola mi puin kan zui china heta hian alu bera changa mi mal theng hian kan poimo dan in anglo hle ma se apoimo

bik ral bang tur in zong ta ila kan wang fia wang enti nan kan chunga thamei tu tu in emo nang ni chung ko achang hian pakhat ti hlum tur ani a achang kai lo be ron the chuak ro min ti ta se the chuak lo thei ani chung chuan kan ngoi char changa pumbel dan kan zong nge yang chutiang ang mai chuan kan ramin kong dik azoa rabirem ara a nam anga kan dam kho chuak theina turin kan poimo dan in chen lo kara a poimo lo ber po mizo to phot chu poimo na nei vek chang kai na nei lo kan om lo ma ni ma zon ne ti thei to ka tik na ngai sang a chan na emo lo na tur po ni se do soi ai jon chan ngam tur ngam kan ni cheu a poimo tak che ti hi kan se tur ni a kan pom tur ani ti hi ram mai sa tu thu kho chang ani chuti rual chuan kan ni na ne din hun si rin poimo bi mi puin rin na an na na khopa ni na sang ram le nam en kol na ko nga mu swai tu MLA rual chunga chief minister le a cabinet rual chuta opposition na ma po leader le member dam te kan ram ro rel na in sang ra ro rel tu ra thu te an poimo dan hi sei thiam pi alam ani kan ti theyang chutiang deu chuan sarkhar na tok an tha chang dol tu le ataka tho ko nga chabel vil tu tiang keng tu le thok tu te hi an poimo je hi sei na siak lo lui chu nar fim that chuan among lama tuinu le fim lo dewin aron fin poin aluang fim thei angin ho tu lu le rang phoi tu te an fim apoimo le ro rel na in sang bra kan thu le la kan in be na le kan in eu khum da

0: in ti chu an phal ni om in alanga dot sui ti le thudik lo sui ti in kar ro thier khan thiam apoi mo om le na lang dot sui te thudik lo sui te in ti der te mi bum te se chiang lo wa mi thu sui le thil fiar sui chon thuai thuai te rin thua thil sui chon ne zel din thu bol chin te hi a him tok lo fo khwal thu thang le ar pan chuk an ti ang mai hian thu don sol le ngai dana chun zum chin chuan atopa na se takin me hruai bo china pan hnai la ang mai in apun ha se thei le a sim a tha sual angalang laka po in sum tura fui kan ni a dot ani ti lang sa reng emo thil ni thei lo top sei jama thu tak bola bol phon te hi ami zo lo hanti bol mai la adik thui via wang chuti rualin ni na le din hun thu nei na man sual mang suala kanti om lo tup lo ti khau khau te hi nam poi khoi na vet ani ti hi ram ngai sak tu thu chang ani a sim a tha ani bible hian dot sai te a hua a ring tu chau po ni lovin ro rel tu te po in dot sai chu anin me lo ngoi ngoi a ring tu ni wang ngot po ni lovin thu nei na man sual wanga ki nok then ngai tam tak in nu che te adik lo ti an sret reng si kal san lova mani thia min chan chapa mi kuta u ko sen te hiya moi lova adik le tha hei hi ti ila hei hi thokila he ti hian soi ila he ti hian ti ila mi pui ta na tha ngem tia ngai tua chunga malam pan thin ram phoi tu chu ading hetang ti hi ari nom em em ani bekin lama kan jur dana po ro rel tu te chu pathian ruat an ni a arua tu chu an chunga a oma arua tu du dana kalju ro rel tu mo phur anisia ro an rel sak dik tak chu mi pui te nilwin an ma ne ruat tu pathian ani ti le pathian du danin ro an rel in mi pui an kai hroi tu rani te hi adikin arin tlak ani ti chuan ram ngai sak tu ro rel na lal thu theng thu chuan pathian ngai sak phot tu rani te hi adikin arin tlak ani ole ram le nam hmangaya ngai sak chu kan zawai mo phur ani in manison thewa nun tlang zaum tak le dik taka nun tumila thudik chan thil tha ti chu kan pathian in an san ngai lawa mal som jok thin khoya po min eng din huna po dingila fsc khuwa mi te hne na thil ko polan le kha thon bung ni chang som ni panga a khan chuti chuan do soi banin mani chenom hne na thudik tak soi cheu ro in peng ton cheu kan ni sia tia acha ang khan ke ni po in do soi banila thudik sai mai ila sai chau ne lewin tidik ila thok dik in thok cha in rin om bokila rin tak bokila eng kim kan ti apiang ram ngai sang na ri ru la thin dung ku chungin malam ipan je rang u kalome
1: kan ngai thak ta kha ram ngai sak tu thu ko chang ani tuna chuan se thum chin le enkol dan ti thu pui kan ngai thanga hunon mang to tur hi doctor Esther narwa sangi horticulture college thenzolami ni
2: amasa in ngai thle tu te chi bei vek ule voina hian serthum chin dan le enkol dan chung chang kanon soidon ani a ke hi Esther wat sangi kani a college of horticulture thenzola assistant professor food science thokme kani soitoang khan voina hian serthum chin dan le enkol dan chung chang kan soidona amasa in serthum hi india rama chuan kan ser nei te jing kan chin tambe ani a sap trong tak phe chuan mandarin orange ti in kan soi chena selam chi kan chin zong zong zinga hian za zela som nga hi serthum hian a o ani chu chu kan soi the dan tu chuan ser kan nei kan ti citrus kan nei zinga hian serthum hi kan chin tamber zinga mi ani a atuin a thuma tuna te po a hun lai ara seng hun lai ani wang hian bazar a te po le tur tam tak a um me kani tin serthum hi india ram state tina chine ma se athar tamzual state te hi an oma keini ramte poina kanlo chin tamzuala kanlo thar tamzual theinan ain kol dan hansoi hodonila amasa in boruak le le mo dan hansoi ila serthum hian khowat lutuk lo le kholum lutuk lo vurina me lo no tur boruak ama mo a tlangram hun sang de zathum som sari tanga sangkha zanga meter amun sanga dal a chatu hle a tin kholum lampo hi degree som changa degree som thum panga celsius vel hi amamoto kani a india ram hundang zong zong ain North East India kan ti hetiang India

Acha ram anga hian serthlum hi a thatu bika arong amoi big ba ka serthlum po atui du bi kani tin serthlum hi lei chang chunga chin thei ni ma se lei tho lam lei cha mun lei ban lu tuk lo ama mo a tin tui thlin thei lo na mun oi tlan lam ni se tin gan ram te lei te lo al deuh awangin lei al lu tuk lo chin thei ani awang hian chinei thi te pep masap atul thina chu wangin serthlum hian lei thur zong te na po hian ph ruk atanga ph riat vel hi amamo ani tin achin pun dan lam han soi le donina serthlum hi chi changa ti pun ani deuh bera kino mandarin kan ti te nagpur mandarin kan ti lo hi chu india ram hmar chaka hi chuan kurk mandarin le assam mandarin le khasi mandarin kan ti ho hi achi kan ti chiakin kan phun ber chin ani a amai ro chu thiam sang zela ser thlum ra tui cha le mel moi tak nei kan du thop awangin achi changa chin hi kan ban san chhe zela tin a he kan han kalvel na training kan han pek na vela te po hian kolom ten kan lau ti pung tlang puya amai ro chu du thu sa ma chuan badet ti bading kan ti ang hi ni thei se achi changa kan ching don ni chuan ser thlum thre tak nei tur chuan ser thlum chi cha min rual tak akung chale ra tui bi ka changin chi kan la tur ani a ti da chi chu kan lak ve le vai vut emo me vap nen han noi pol ila chu mi zo a dai thama kan na ro le anga ser thum chi chu rang taka chin me zel tur ani a achan chu he availability kan ti a chi kan da that thei zong hi arei lau em awangin kui vat vat tur ani tin ser thum chi tharlam tak chau man tur ani a chi chu ange kan chi na mun tura khan abet kan siam emo centimeter ni ajanga centimeter thum in ka hlat tala thak chin tur ani tin thakat nu vela alo chap tan thina chu chu serthum chi hi polyembryony ne ani a chu wangin achi dik tak lo tro chuak hi a thana thun bi ka ba ka ara a thadu lo deu bi china chu wang chona chi a vele pai fai chin mai tur ni a achi cha chau zua a phun son chin tur ani tin bading kan ti kan soi to ati pun dan thaber kha bading dan sang sang hi om ta a chuta chuan ti bading kan di hi man lar ber le thaber ani a bading a chuan azung lam root stock ti le akung lam sion hilak tel nge nge anga china chuta chuan root stock atan hian raf lemon kan ti te he se fang kan ti te mo rangpur lime cleopatra ti te karnakata ti te hi an mang tla puya mundanga chuan heng ti hi ke mani ina kan ti thei lawani po in leina tur department a te po a om renga heng ti hi phun te nge ila a tha ome tin rootstock atan po hian chia ti chia tlang pui tur ni a heng ti po hi lei che mun le ser thum tam le na sang sang laka ser thum aveng the chin ani chu wangin rootstock kan man tu kha kan thlan phim khur apoi mo em ema tin akong tur lama chung lama kan man tur sion kha ser thum thabi ara tuile ra tam kan mang tur ani a sion kan lang na tu kumpui po si ser tak nat na laka fi hlim le thang duang tak kan mang tur ani tin ser thum phun dan han soi le donila atlang puin ser thum hi fur lai emo fur ma she ta phun chin ani a tlang ram le mun oi tan de wa chuan teresia min ser thum hi phun chin a cha le a tin mun zola ero chuan teresia am kher lovin royal rem tha tak phun chin tu ani ser thum chu khur lai a phun tur ani a khur bi hi fit khat bial tal te han ni thei se adu thu sam a chuan fit ni bial ani a mai ro chu a hau tak de we kan ti ni chuan a lei lung ange niang a lung le lung lo zir te pon yang chu fit khat bial in han lai ila kin akhur le khurin kara khan meter ruk azam hun ol kan zwa thin tur ani chutianga kan phun chuan ram chin hi le chan ve muna ser thum kung zu thum som nga vel kan nei thei don ti na ni a akung in hlat zong hi meter ruk tal ni thei se chu chu du thu sam ani a chutianga lo ni chuan lo than hin huna po in deep lo in du thu samin an thang lian thei don ani tin india mar chaklama hian khasi ser thum kan ti te hi bichil taka phun thin ani a meter li le chan ve vela khurin kara hmun ol zau du thin ani awangin ser kung aleng tam deuh bik thina kung zanga lai te po atleng thin ani tin a train dan training le pruning hi apoi mo em em mea azar thak dan te kan ti te pruning kan ti te hi han soi le don ila ser thum kung chu du thu sama chuan sang lutuk tur ani lawa
hetiang serthlum nei tur chuan azar thak.

0: shem poi mo hle mai se thung kong chu la no pan lai in kan tri na nga azar tang kai lau tur te kan pei fai anga din na alau len huna zar mu mal tak le ol kol ol sam tak pu ane thei pa thin ani se thung kong pu ya chuan zar mu mal tak a pui de big tur chatak pali paruk kan siam thin tur ani a azar hniam re chu le tanga te a centimeter somnga sang tal ani bok tur ani tin se thung kong lo pui thin to chuan azar thlak nga ya om meu to lova chu wang chuan an open line uluk takin a kung that le dan tur kan duang lak tur ani a pui thin to hnu chuan azar chhelai te ran nung le nat nei na ei chhia te azarin not thei le azar chak lo bik te chau kan pai fai to tur ani a tin hei water sprout kan ti le suckers kan ti ang te po an hnuai atanga ron tho chua ke mo hei azara te po te mina hring deuh bik kan ti ang hi hetang hi pai fai reng thin tur ani a achan chu a kungina a ei tur lei tha te cho tha kha lo ei ve zel avangin azar thla kha poi mo em em mai ni tin azar thla kan ti hian a kung la no pan lai chuan eng ti khuna po ti thei ani a ma se se kung ra to ero chuan classic top lam emo khalum in chan tir lai vela hian azar thlak thin tur ani a du tu sama chuan ara kan seng zo hnuwa hian azar thlak thin tur ani le cha pek dan tur te se thlung kong te hian ra tha tak chhuah tur chuan le cha le fertilizer ten en ama mo tok chaw chom ama mo ve a le cha te fertilizer te uluk le fing khur taka pek lo chuan se thlung kong in a chhat pha vek thei thunga se thlum in mo tok le cha pek dan tur dan fel hi thia chha thiam har taka ni a amai ro chu leidin hun zer te ni wangin lei cham huna chuan fertilizer pe ka ngai tlem lain leya chat lo chuan fertilizer ma mo tam thung ani a khur chil lain bong ek lei cha kg som ni changa kg som ni panga te lei ne na chaw pol thin tur ani a tin wal kan ti te lo ma ni chuan chlorpyrifos hi 0.1% in kan spray tur ani se thlung kung phun hnu kung khatna chuan npk gram som kwa vel pek thin a tha a se thlung kung chu upat hnuwa kan le cha pek pok an ti tam tel telanga kum sare an ni meu to chuan nitrogen le phosphorus kan ti urea le ssp kha gram zali som nga mop kan ti kha gram za kwa pek to tur ani kum sare ai upani thleng pon he hi pek thei ani a tin se kung kung khatna chuan bo ek le tha hi vai khat chau pe ka to ka ala upat nuai ro chuan vai ni vai thum de po pe ka chale ni fertilizer kan pek in phosphorus le potassium de zo vai khata ados pek zo ngal mei tur ani lai nitrogen big ero hi chu vai ni vai thum vel kung khata kan pe tur ani a tin bong ek le tha kung khata vai ni an pe china juna vai khat le a vai ni na chu ara lo nu december mo january a ten pe le china ni fertilizer pek dan tur hi kung bula a kung achanga fit khal vel la bia la kwalin bon pe mai tur ni a pek zo vel e tui pek ngal nge nge tur ani chu wangin ke ma chuan fertilizer kan pek ring ring hian tui pek tur kan nei ngal lo ani chuan tha lai chuan pe lo sham turin kan han in ngen bok ani e tin thlai dang te a kara te a in hlat zong tha taka kan siam ani chuan a kara te thlai dang te po kan chin pol theia heng thlai kan ti be lam chi te tiang te hi le an ti tha the awangin a in kara po a chin pol the ani tin tui pek dan tur hi tui ama mo tok chawa pek tur ani a le a ro lu tukin thlai a tha the lo ang che in tui tam lu tuk pek chu thlai ta na tha chuang lawa serthlung kung hian thlai le thei dang te a in tui ama mo hnem bi khle a achan chu kum thlo an a hring reng le na thlak khu da nei ve lo wang ani thasik line tui ni som atani som panga in garden a pek chin tur ani line ni pui lai chot ninga tuni sari in kara tui pek chin tur ani tin nim le hlo te kan thlo fai ve reng tur ani a chan chu ser huan le nazari te abom na sa du em wang hian tu thlo le kut te po in han po chwa mai mai hi a tha a huan pum kan ti fai thelo ni poin a fit thum bial tal in thlo fai chin ila chin khami ba kha chu dam doi manga hlo ka po a poi lawa a he dam doi hlo kan ti glyphosate te atrazine te diuron ti te hi a kan mang the ani a baking glyphosate pe hi chu na tung chi tha nan a tha le bok ani khati zong kha kan soi the ni se
1: serthlum chin len kol dan ti thu pui panga hunon bangtu kha Dr. S. Her Lalwat Sagi Horticulture College Thet Zolamini ole chu ti zong su tun tum kunna tokte ta ti hun kan man hu te ti su lo ni le ta a Akashvani Aizola changa puan so ani

Hei, a kajvani ai zolani dar sari le minute khat ani a tuna chuan zairi moi hun kan lo mang vele don to nga tun chuma hian in dal ngeng pui to chong le henry than za vu khyang te te zai kan ngai thadona kan lama saber tur hi el ngeng pui to chong ina kar la di ti la asa kan hin ngai thate ang

Kar la di ni te ta na ngai thak chi tak ning ka sha kar la kha kar la di ti la kan ngai tha al ngeng pui to chong in a sakani a kan thap ni na tur he ka char ta ti la henry thanza va khyang te na a sakani in ngai thate ang

Mga ina rin om min lan vela kan han ti de na mai a ngeng pui to chong ina sakani a Henry than java khyang te in tong le ang ti la sakan ngai thave le anga ti chuan in tu na chong hunai lo te dar sari le chan via hian jan jin thar kan ngai thadon ani in tong le ang in ti te ang

0: Mizoram Rural Bank chuan inchuk ma khuwa ngai tua tak zet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mang te hian invenhim na nei ve ro le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatin a pension lu tak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch inei ber tlo la he him scheme te hi lo zom ve ta che venim na voina natu ka tan chung ko himna
1: ifa te bula mezi ali zuk chuan dam doi thalo lo om sang tam tak a singa san in ei tir ngal ani cigarette zel zuk hian tu lo om em em mai borok chia thalo tak tak te tu lo om em em kan tak sa tan thalo tu nan na asman nan na te beng nan na te le thi pui nge nge tur chuam nan na akeng tel ani cigarette zel zuk hian nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam chin cigarette zel zuk hian nang ma le ifa te nun nan tak kha e ral me kani tu na mei zel zuk khasim ngal an che
2: ministry of health and family welfare government of india with ham chan na dana wa
3: mi puiten gas lpg kan lakin keji somni pakua tlingei turani gas inren sem konga mi puiten theitop chwahi kan mo phorna ania chumietan chuan gas stove le gas pipe alik le lik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas inren sem konga malak nan gas aya man the induction stove te zo thuk engine oil mang te po mang tel chen turin kan ni
4: hi akashwani aizolani tantin thar elongai thlangu

kan ngai thak tak nam pasal cha ti la ron sa tu kha sil rin chungi ani wai me lungi kan ti ve le anga to mil pa chaw in ron sa anga ti chon he lai tun tum ram ngai la hun na kan lan num ber tur ni do na dar kwale min chom panga hian i zayang u ti hun kan mang vele do na ni.

kan ngai thlak ta kha izai ngo ti huna sindhi tonga za injir ti na ani a akashvani aizol atanga ti chho ani tuna chuan csu sponsored program ncert atanga kan don elongai thlang u

di kan hanti a marina van chat pui varte na sakani a nal matswana zo fine a puani a te chuan in katla pathum na tur hi di nun nem te anivele thunga kan ki roi roi mai ni tro a tuk in so joseph seal rin moi an ran sadona ni arlson hima po ani eh di nun nem ti la in ngai thati ang

zai moi ta kan ngai thak ta kha Stacy Velman pui zai ni alaron sakta kha kawan in kong ti ani kan la dot le atan ke aya mangai tu ti la melody lazir le ani sakilong ngai thang o.

kan ngai thak ta kha ka in pum pe ke ti hla ani aron se tu khalal chhoi tlonga ani adot le atan thlen ka nga khel ti hla Stacy VL1 pui sakilongai thang o

kan ngai thak ta kha kir zai re si lo ti hla mal som tlang i fa nai sakani adot le atan kariang lo e ti hla e chi si lal sang nu ra sakilong ngai thang o

HIV 18 imit achi ma in entudik isua in la kondom ain lalpa chi na hi in vena chazo ka ni ti shiala nom chen le ri lo chu thi na khen tu lal isua chawi mamo chana ni ti hi chinat social front asom na ani.

0: phlal tuay la te ti lung mol le ma somi chako phla pa lo ro ang chi te nam nun siam thana tur la thatak takani heng in tung na la kan ti te hian nam nun chalo pholangin sima nun tha zom tu min fui hloma nam tan an thutak zetani lem chan thon thu apoin nam dang ten an chin thinangin ram le nam tan a ro hlu a thalam song mi te foi tu tam tak kan nei james zo khoma je tum na chulo tling thrin ti te ma son na ti te ho sak ain hrisel na hlu zok ti te khol kung ji thang thar nun ti te ke sai bele sia thu to pelumam ti te lian sai lova sia lo makim ti te doctor la thlong len khiang te sia charmo ya duat luat wangin zorama bidon na khura thangin ti te bi la thria ti ra je tik na atlo mai lo ti te le lem chan thon thu dang dang om bok heng lem chan thon thu ati hian mihring te chung kwa te khotlang le ram le nam kaldan dik lovin poya khoi thei sia kan muthina chu thil thalo tanga thil tha zom tura fuina thu tha tak tak kan mu thu tuang kan ti mai ese jia po jinga po ram le nam ta na thanem ngai na thu ji ga tam le a lbg le na te ka player la zui thanga si thuam loya reverend liang khair reverend zaire ma james do khu ma ji pui pa jemal so ma thon pui pa dar chon rl than moya professor la tuang le khiang te wanei tuang ate deng chuan ate le milang tam tak an om heng thu le la te kong in ko mu na ma so na le thil tha jok nei tura mi te ril chok tho tu thu le thalama ko ri tu em em mai ni hlom chu wangin nam ro lon tling tak zitani tin nam chan chin history hi thu le la jing nam ro hlu tling ani nam tin chan chin le tro bul kan ne ya chu ta chun nam ji ate nam nun te nam chin dan le khu sak dan engkim atel thrin namin ma son don chu nam chan chin thri ta nga ya nam chan chin lui train ma son na tur te nun phung chalo paya atha man tur te kan muthina chitianga tanin inlet da thlang thale puimo em em mai chanam chan chin hi ni mizo te po yan mi thanem ngale mi thiam te sara nam chan chin ji ana kan nei nual to a kum sa ko som di paru khan reven liang khai chan mizo chan chin te ji ka anua mi zo om dan lui te ji le bok pastor chal yan ma sang mizo om da ti chukum sa ko som di pakwa khan ati choka pastor van chung andu se level nam dang te chan chin ti kum sa ko som nga panga khan ati chok buka mizo nam chan chin ji ana kong su su tu le mi pui mo em em dang te chu vl siama mizo history ji tu te nu chungi se congregated readers ji tu te ke zo la mizo people te len tha te chan chin ji tu te james do khum man lai mizo kal phung ti ji tu te sang chiawa mizo chan chin ji tu te bil thang liana history of mizo in burma india burma bangladesh mizo chan chin mizo chan chin mizo chan chin chi tak chuina ti te chek tu te ba ka selet thanga pu thanga le milang te hian mizo chan chin chi an le khabul tak tak an chek lomani nam siam tu le din tu chu tu le la tha hi ni tu le la yin nam sang sen an pal tlang hun poi mo kho velin her sel in a shin nam sia le nam nun phunga bet tla ta heng te nam pho lang tu ni kho vel a hin nam culture le ji rang thil sang sang pho chho na tu le la yin da niam thei lo achan chu nam ni na le sia pho lang tu poi mo tak ani wangin nam thang selin a the hil thu le thil poi mo sang sang te kha thu le la khan in phum shin a wang ani mizo te hian man lai thon thu fok te sle man lai la kan ti fok songs kan na le ya heng kan man lai thu le la te kan nam sia won chap na ni wangin kan nam tan ro tling an ni heng thu le la ten khu vel thang sil karen thilin thlak dang lam angai to lova a hun lai thilom te thon thu ang yan pong chok thin hemi wang tak khian da thlang pui mo man lai chan chin chin chen le kha document pui mo an tlinga kan nam tan chon ro an tling tak zetani tu le lamangin heng nam sia te sei chone mo zia ga dai moni ta lo se kan nam chan chin hi chhera hriat tur kan hai chem le mai thei chu wain heng thu le la te kan nam ru an tling ani khovel chang kang technology min run mek lai po hian heng kan thu le la thien lam chi le no la lo tak tak don lo engang poin chang kang in khol thil dang lam tak tak mang mai la kan in hana tu le kan win ber tu chu kan thu le la te le ni tho tho he tiang tak kan nam ro ani wang hian kan mi so thu le la te hlutin hum phalila kan nam chan chin zir bel zel na tan te kan chau bu le kan din mun sel tur thir thiam na tan te mangila kho ve lam thilam ha son na in le lova chang kan na te lir thei nei kong ma son na te e le bar si le fen le khosak phung chi rang rang ma son na kan nei la hian heng kan nam ro tling in ro chun se la tan na tlak thu le la tha nei belin kan nei sa te hlut na chang i sa de de wang u klo me kan ngai thak tak kha thu le hla tha kan nam ro hlu dini a hun run mang tu kha lalram moi ngen te associate professor johnson college ami ani
1: Ole tuna chuan khong lung run

sim leng te nu an shwaye bual chang mul di ngaya cha na o khong lungrun langwal mel chat takin angai zong dola mel chatak mai chu anupui ni to mai tura in nei tho hial akhun pui to lain an khwa a chuan chiat na namen lo tak lo khengin ralin an khwa an run run thuta angai zong dola chu sala manin an shwai sakta dai mai sia khong lung khwa an run ru chu langwal tan chuan angai zong aya lung leng a cha na khen tu alo ni ta ani ram chuan chhui thangwal dai kom shoot velin adi thang hniangi awe suilung phange di zun lungle na lamkuang chhui mituinen dinga ya kiu vong vong atili a ram hnoi le dai vela te chuan angai zong mole beisei na nen chu kangbal chu ko har takin akal tarak raka ti ngai na dang vak shehek lole angai zong thang hiangi chu akautawa kuwak mai china chutiang reng ren chuan lungphang tak le lungleng tak chungin an khwa run tu ten angai zong an shwai bo na lamkong ni oma angai chu chuin mitri ka chungin alungleng khwar lu tuk chu a chapta vong vong mai ani dan rua lo than shang sial yang chal buanga len tu zo doral shankara haulai siali zongin a awe chutin bu khama khang har tui luan di tonge khang har tui ti te poi kan soi fiale don ani engma in adan rua lo chu kangwal mel chale hwaisen chal ku nga chuan ram hnuaya ara hlo om tak tak om nakara chuan angai zong nula chu songin a au china chutia beisei na sang tak ne na awa avel na lama chuan thlam pakhata chu nula a mangai le adu ber mai atana nula a songa mel tha ber mai chu an mutahlal mai ani thlang har tui ti hian nula mel tha soina ani mai ani ti chuan khal kheng ram lo zo kwang chhui kir le in chaw lui shang in thang hniangi lim pile apoi em damlai kol eng ha ka fam zun le ngai chal tuai damlai khovel ring zong atile a ram noi pil ril tak le tu ma kal ngai lo naram ama a angai zong zonga awa vel na lampu a akong alo zo to na kong nge chu angai zong nen chuan zo let le in an kholam panin hlim takin an let le ta a chaw lui lian rap kha taka chuan thang hniang chu alo kale tamai sia lim taka an kalai chuan aba poi tak em lim taka ombe hun tur ngak mek tu thi na zun za min aphuar mek chalkunga damlai khovel chu ti ani ti chuan mihring te nuna thil ro pui le mihring ten an nei ro pui bera an soi chin mangai na ro pui zia le thil ti thei zia mangai na in hlau a nei lo zia te hela a hian chiang takin kan mu thei ani he khong lung run la a nula le kangwal in mangai na hi tun lai khovela nula le kangwal in mangai na ang mai mai ani lawa mangai na ro pui mangai te ta na ma ani nun po chan ngam mangai na ani chal ku nga mangai tak nula nu puya po nei nge atum chu ralin an tadai maya chalku ngatana ashil hai khak dan turle ashiom dan tur chungai to phak ba ka shiom ani ang mangai te mel ma khwa a an han om mut tur narim tak tak huka ti du da an han twar mai tur chu mangai tu ta na adat dan tur chu sein asyak lawa ra rama ma ni mangai te zong tura a han kal rak rak tur te han ngai to hian aril ru chung rel chu chapin arum ve nge anga a mangai chu athingi adam ti po asyat lo a han phek zon top mai shiom dan tur chu soina me lo ani amangai ne narin lo taka an han in tung thu chu loma wangin bianga amit tui te po akla ve nge anga ti chuan an mahuna thil lo kheng tu reng ren she hok lewin lim takin an kholam pan chuan an in zui ta a chiaw lui an han thlinga alo lian champut maya an mang an dan tur te chu atong ve lo tan chuan sia thiam lo khop mang an na ani nge yang an van duai na bel cha turin chu tui lian rap khak tak mai chuan thang hiangi nun na chu alak sak le tamai boksi a chalku nga tan chuan khovel hi athim mup mup nge yin arin om be sei ngam to lo khopa hlim na an ton mek lai chuan an chunga van duai na rap khak tak an la bei sei ngai reng reng lo an mang phan ngai lo an tong le ta si a heti laia chal ku nga ril ru mang an dan tur hi atak nge ya tong tu tan lo chuan sia thiam rual ani lo ani hela achang hian mizo nula le changwal in mangai na man lai huna an om dan an thuk zia te kan mu theia mizo ka kang nun le in do na in an nu na ngong anei thui zia aron tar lang buka mizo te chu leido nei chin an ni na tile he la hian ron tar lang le in chumi awanga nula le kangwal in mangai le omdun cha

0: em te po an om dun theilo hia chin ti chala le thangi te mangin he la hian chiang takin aron tar langal bok ani ole to pera chuan he la achang hian in dole in run hian mizo te le mizo khokang nu na ra cha achwa ngai lewa an nun phung ti bai tu le khabar mang ang reng renga om tir tu mai ani ti chiang takin kan mu thei ani ti song khani se kalome
1: kan ngai thak tak kha khong lung run la chuina tini a hun ron mang tu kha lal nun moi saron vengami ani chu ti zong chu tun chum thu le hla literary magazine ti hun kan man ho the te lo ni le ta akash pani aizol changa puan chwa ani

HIV 18 imit achi ma in entudik iswa inla kondom ain lalpa chi na hi inve na chazo ka ni ti shiala nom chen le ri lo chu thi na khen tu lal iswa chawi mamo chan na ni ti hi chinot social front asom na ani.

0: kan ngai thak ta kha lal dang alung len zai ni aron sa tu te kha wanal so ma le apol te an ni adot le atan ching khwal lung di ti hla zo fa cultural club te sakilo ngai thak chum zamang u
1: mana chuan khua mun le

kan ngai thak ta kha sakhal zai peter si chon tlong ale apol te nan sak kani kan hladot le ta lal dang oi oi zai vanal somale apol te sakilong ngai thak chun zamang u

kan ngai thak ta kha ka pian na zoram nuam ti la sai ma sai kha ma kon branch wai me zai pol te rem ani kan la dor le tan chuan aids ti la ram lu not branch wai me zai pol te na an rem milongai thang u

Le chu ti zong chu tun chu mata na hindi la kan ngai thla khau the te chu ani hei hi akashvani aizol ani tuna chuan ngirtling ti hun kan manganga tun chu ma hian zirtluang pui le lal nun zoma jong te te anron zai don ani kan lama sabera tan hlui nun ti hla sa turin zirtluang pui kan ngai lama sabera nga he la hi ka om reng fo wang ti la lal nun zoma jong te sakina run chun zom don ani tuna hlui nun ti la zirtluang pui sakilo ngai thang o

adur le tan chuan in lalrin omi rin tei tia kan chhir lar rang hui zai thiam zai thiam em em mai enge ka ril ruamang an tia sakhi kan thlang le dua mis rin tei ti hian in kan chhelar tlang puya mis rin tei hi zai thiam ka ti em em mai ni a ofia file ono tak mai nem tak mai ngai thlak nuam tak mai nei a hei hian in a zai te hla te hi ngai thlak ti nuam em em ani he hla enge ka ril ruamang an ti hla hi soi fi avak ngai po ani lova ala thu hian a soi fi chiang em ani le le wana thu nei tu lal i su ani tu te tan chuan tlak cham na hmuna po re thei na hmuna po mang an na hmuna po om ma ila eng kim nei tu lal i su kan nei a kan that na turin kan momo ang tok ze lin ro min rel sak do na kan se om na min tong pi tu ani ti kan rin na le kan sri na wangin thlamuan na kan lo chang le thina ni chuti rual ro chuan mihring kan lani mi a wangin rin ngam te hanin nga ngam te lali suwa hin nga ngam te hi a har se biu thina chuti ang mun alo thlen po a min fui tu hla tha tak le nu tak ani ti sia in he hla enge karil ruamang an ti hi lo ngai thang u

adot le chuanin zai thiam mi pa zai thiam ka ti em em mai aral biak sanga isu achula lani ti la hi kan thang le duwa hela hi tun naya thalai ta jing aron lar chho le a asatu aral biak sanga hi mi zo mi pa pathian hna sa jing a chuan zai thiam ber ta jing a mi ni a ana sak lar to te hi ama khum zo ko paron sa thei tu ma anum lovin ka sia otliang moi tak le osiam lam deu sang tak le zang khai taka zai the ni a nan na khir tak tok chunga pathian rong bol a chhun zom zel te hi aro pui em em ani tin hel ha isu chu la la ni tia hianin thil siam zong zong te hi an ni na turang taka anom hian pathian an choi moi ni ti min phil chiang em em a keini mi hring te po hian lal isu a faka choi moi tur kan ni zia min philin thil siam ten pathian choi moi turin min somani ti hi hela yen min phil chiang em em ani chuwangin hela isu la la ni ti hi uluk takin ingai thang u

adol le chu nin TBC zai than puya ka in nga na ti la hi ni a he la hi tun lai la chu ka chung ka du em em mai pakhat ani a khovel om kan la ni mi o wangin nu le pa te u le nau te kan kopui te le midang tam tak chunga rin na kan ngat fo thina ni enge mo chena kan nga te po angai chang chu om thowa chuti rual le ro chu nin kan zong zong hian midang chunga kan lo in khat le china khovel thil hi chu kum hlun tur om lova kan khol zin ram ani wangin in nga na tlak om lo jemin hruit nun tir fo china ni ato pa chuan i suwa hne na bo kan tlulu le thin thowa peidon to pa i suwa ke bula tlulu top lovin in nga na tlak om chun ani awangin atira changin a hne na hian in kol tir thin hi a ha dam thlak thin hle ani he khovel thila hi chuanin in nga na tur lung oina tur eng ma om lova ato pa beidon na bo a kan lut le thin chuwangin kan in nga na tlak om chun lali suwa hne na hin ngat ngamila rin na ngat ngamila chu chuan thlamuan na lim na le ha dam na min lo pe thin ani TBC zai than puya ka in nga na ti lai lo ngai thale ang u

0: adur le achuan in lalrin omi rin tei hla tho aberam te chawmang ti puma vuan a nena an sak dun hi kan thlang du a he lai hi hlapui tia kan hriat chi jing ami ani a an pahnia zai hi amo em em a an o a in me du ne em em a har sa si lo ha dam dewin zang khai takin pathian fak na hla hlapui kan ti mai anon sathun hi angai nom em em a tin solfa an thiam du na an hasak hi midang bitam mi em chatam lo ma ila aro puin amo em em ani ngun dewin ngai kha ila heti ganga zai thiam le solfa thiam mizote na kan nei te hi alo mom em em ani heti ang mi kan ni ve the nan po hianin chan lak te po chul ome helha biram te chomang ti hi ilo ngai khale ang u
1: aten pan khum nang ni thok rim le thur rim thur zong zong te ni ane a chok ti chong a hong kol pa tu la ane

Ole tuna kalha du zong ti huna hun ron mang to kha ti zo than tuang a model veng ani tuna chuan pi pu zai hun kan lo mang a tun tu ma ron zai tu te chu zo nun cultural club rautlang cultural club le diltlang cultural club te ani don ani ama sabira tan lung len zai kan ngai thanga hi hi diltlang cultural club te nan ron sa don ani tunai lo ngai thang u

kan ngai thlak ta kha achwai zo ta ti hla ani aron se tu kha wan lal mangaya ani kan hla dot le tur chu mana khan ti hla ananda ming than sangi sakani to nai lo ngai thang u.

tuna kan ngai thak ta kha ngai nun sangin suilung len ti la sak ani suti jong su tun truma leng zem la kan ngai thak thei ta chon ni ya akashwani aizola tanga puan chu ani.

tuna kan ngai thak tak kha come on baby let's dance te film ami la te ani chu ti jong chu tu truma hindi la kan ngai thak thei ta chu ni ya akashwani ai zol da tanga pon chu ani dar nga ria tuna chon chan chin thar hindi a cher delhi mi lak chon ni lo ngai thang u

tu tai ngai thak ta kha lal isu ka mangai che ti lania khala kha ke lal khum ti ri sakani tu hin lalin zovin damlai ka khulin zinna ti la sak lo ngai thlo ke tiu.

Tuda ingai lak takha damlai ka khul injin na te hlania kha la kha lalin zo sakani tu hin ke lal khum ti re in lomin in pak ka che ti la sak longai thano ke tiu.

0: tuta ingai thak takha lalpa chu kabiram poni ti hlania khala kha lalin zo sakani ole khanghai pokho vaizanti nga marla kelal khum tiri le lalin zo hainan sakai ngai thak thei hai chu aloni ta a mar program lo tom nok ta a montena mar program lo ngai thatu hain rengin mangcha
1: mahi akasvani aizol ase nin nizir top ni cha ilai chan kan ban mang changla le kan chan phal tu ma du fam bol tu zan le kan chan an kan ngai tu vel te nan za kan tle na tu zan le kan chan a chun thang that nak la mercy rim sang muani le cher hlangi an sak mi kan ngai la le amasa in mercy rim sang muani o khat cho in ti la sak mi ngai nau se

Tirhliang thlasak mi kan ngai mi kha thong thabia chuka za pi lo ti hla se mercy rim sang mu ani bye bye riang mang ti hla sak mi ngai ri nau se.

tuna kan ngai thak ta kha ram din sangan thoin ding ta che ti la sakani tuna chon silal nun moi zai kan ngai thave lenga chen la wang lai ni ti la ran sa ang

Sen lavang lai ni ti hlaron satu kha silal nun moi ani chu ti jong chu tun tuma hlaleng long kan ngai thak thei ta chu ni ya akashwani aizola tanga puan chu ani.

Lal sud vonin ti itlarem tu te kha Republic Veng Pastor Biel Zaipol te ani. Tuna son dur tlang Pastor Biel Zaipol ten. Chandam tu hne na kunin trong trai la ti lan remilong ai thak chun zomang u.

mangai nari nom ti la ron sa tu kha lal biak muana ani tuna chon ke wanal thamon kimin hlun lo run ti la sak kilongai thangu.

lun lo run ti la kan ngai thak tak kha kelal thamon kimi sakani tuna chon lbiak monan kathang berche ti la sakilo ngai thlangu.

di ton nan ti la ron sa tu kha ke vanal thamuan kimi ani ola chu ti jong chu tun tum lung len huna zai kan ngai thak thei da chu ni a akashwani aizola tanga puan chho ani

Kathang berche ti hlaron satu kha lalnun kenga manuna ania kan hladot le achuan siwan lal sang zai kan ngai thave le anga ni hian ka mangai reng che ti hlaron sadon ani helai a music video kan mu nual to karenga HIV awareness quality chu ani nge nge a angai nom ba ka mu nom tel em em ani kha hela hian nula le tlangwal in kar mangai na moi tak a phaulanga chuti rwale ro chuan thianghlim na von nun lutsia po atalang tel boka la chatak le ril tak mai ani elongai tha angsi sanga ka mangai ring che

kamangai ireng che ti laron sa tu khasi walal sanga si sanga ania kan langai thak le tur chu felifana in lungrun ti hla sakhania odam dep nin hianin ain mil em ema asak tur tak hlani in kashiani he la hi rita mal somi pho ani nge nge ani ilongai thla ang lungrun felifana ai

Lungrun ti la ron sa du kha filifana ani kan hladot lia chuan ke mingan mangai masaber ti la sa kha kan ngai thave le anga ani hi chu hla reng reng mai hi ama phua hi ni deu zelatin music po ama hi ana in tum chup zel boka tiang ang mi talented lutuk mai mi zauten kan nei kan vanai hle ani elongai tha ang ke minga mangai masaber.

Lom zel tang eti la ron sa tu kha h lal rem puya ani ole kan top 10 countdown na pariat na chu lal ngeng pui to chongin asak ming po ka riat lo kha ti la asak ani ilongai thlang u.

dawn a sei ti thlak an ngai thlak ta kha si lal thleng lian a sak ani la thlan lar zual top ten kan ngai thlak chun zom anga tuna chuan paruk na kan ngai thlanga top ten countdown ta paruk na chu ti vanal hmangain pial leile thang van ti hla sak kha ani.

bia lei le thang van ti thla kan ngai thak tak kha ti van al mangai sak ani ole tu na chuan top 10 countdown na panga na kan ngai thlanga panga na chungur hlun jam chak chuakin i hlui don lo ti thla sak kha ani.

I lui don lo ti la ngur lan za ma chak chok ina sak kan ngai thla zo watuna chuan thla than lar zual top 10 countdown na palina kan ngai thak chun zomanga palina chu lal rin dikhi khiang te in ka ma ngai che ti thla sakha ani.

kahaimot lo ti laron sa tuka lal nun kenga ani ole top 10 countdown na panhi na chu DJ lal ven himin katling lo ti asakha ani ilongai thlang u.

tuna kan ngai thak tak khat DJ lal ven himin katling lo ti hla sak ani ole tun trum la thlan lar zual top 10 countdown a pakhat na kan lo thleng ta a pakhat na chu David Darlongin leng her moi ti hla sak kha ani ya ilongai thlang u

choi moi in om ti la kan ngai thak tak kha ma ngai ram mo ya sak ka ni tu na chon dal ruat lui zai kan ngai thak chun zo ma nga kan fak zel don ti la aron sa ang

Riachian le zual chi ka vadu em ti hlaron sa tu kha mangai ram moya ani pathian fakna hla kan ngai thak chun zo manga tu national ruat luin chuai thei lo mangai na ti hla sakilongai thang u.